He tātai whitu ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mono mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātau kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

0: ko etahi wi hoki ko mātou kare karanga i te koha, ko kahungunu kare karanga i te koha. Ko etahi tāngata ka tiki atu, ka haka atu, ka pīkarikari atu, ka kuila tarātou mihi ki te hunga nā rātou i whakatakoto.
1: Ki roto i te taitokerau, kāre rātou i te pai kia takoto te koha ki te papa. Ko tēnā mea ko te taonga e ahu mai ana i te aroha. I te aroha o tētahi, ki tētahi. Anā e meana ngā Māori o te kāinga ngā iwi o te taitokerau, ka tuku koe i tō aroha ki runga i te papa, ka rere mai te kāhu ka kapu ake i tō aroha, ka rere atu. Pai kē, tō whakawhiti mai ki wāinga i te mana, ka whakawhiti e tau, ka tūtaki tāu, ko hōmai tie e koe tō koha, tō taonga ki au, me tō taua hongi, me te hariru i taua wātonura.